tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam rengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape lake kayan melunah pekloan menju mahak Tuhan kelo lake kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan jat telo murib ngaliman.

0: sayo ni man klunan bangudan na dahatudutan
1: bay
0: na haoy nga ba na

0: ngalanin din bisama Duko I dan segmen
1: ngayon kawan. Segmen sa aningan ngarami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang pupili hana kai.
2: Sa bukur peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM,